O niño z katamata, mbeku ora pambanya kami. Angola ngolo ipusa, o niño z katamata, mbeku ora pambanya kami.